bayad na ng portot alimurto. Ay, kuno pa dano abdi ko soka yung partapan pandanarum. Ege, kulayang kangabdi damangin tangunopo. Coba ki, di na ki maro pa dano portot alimurto. Iki, nantinda.